katuwala yata librin se pele kutonna bahina na nosa lokonde le bahina nosa pale yana na maneisa.